0: angibhekile inkinga yenyawo.
1: Right.
0: Kodwa enkinga yenyawo ngibonile umehluko. Kwasala la ukuthi kufanele ngibone umprophet kodwa nakhona bengidiza kodokotela ngingalali isandla kodwa agcine sengizizwa inhlelo ukuthi ziyama kwehla njengoba sengithathe igxathi lokuthi ngifuna ukubona umprophet uqobo.
1: Amen. Okay. Kuyathunwa mfera le ndlunde lelanga ngishawe ngelungu lamaphutho kabikali ngishawe ezinye inyanga.
2: Yeah.
1: Abanje bela qalisa phansi yalithinta lithi ngayabe lithinta manje libe lincundu lithulisa phansi ngibe ngekuza ngekuselente ngayo manje thina nasekule phaya nasekuthathele ngesaphile ngikuyezothembela. Ushawe ezinye inyanga inyama enami. Yebo yebo yebo. Yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo yebo kodwa inyama vele siyakhala. Inyama sinazo. Kodwa hayi yokukha. Umona. Okho noma iwathenga juice. Ba mama mugwa ithenga.
3: Ijuice ngithengile ngayiphuza nga ngiphuza lushukela ne BP. Ngithema ngifika ngafika zonke izifu nje zonke igazi lakhona li right ishukela uphansi BP phansi thyroid phansi. Konke nje ama results am egazi mahle wonke kuze kwababaza nodokotela
1: mamkhulu
4: Usbeya sacela ukubonga abantu ngejuice yakho ingisizile kushukela bese ngifa ushukela babusibiya yazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje hawu udokotela nje wavela wathi nje hawu ushukela wami ukahle. Awu ngaze ngabonga ngalelilo kuzana ngabe ijuice yakho babusibiya yabonga kakhulu ngiyabonga.

0: Amen mprofethi. Ngithake ngithathe le lithuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana. Ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa isisu. Sibe ibhemunde kube sengathi ngikhulelwe nenyawo ivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinto engapheli abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni ngathi cha ake ngizami hayi ingenzela imanga ijuice yakho. Ingenzela imanga. Ngiyakubonga kakhulu ngifisa sengathi ungama njalo ungayeki nabanye abagulayo ubasize ngoba yeyi ungisizile mina ngivukile kwabafileyo ngiselwe kona ukumuntu abeni memeze ngitshele abantu ngoba abantu bayagula kodwa bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini iyasebenza ijusi yakho. Iyasebenza ijusi yakho ingenza umuntu sengivuke ngamusha manje. Sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi ngoba bese ngihambisa kwedada.
1: Hey mama sawubona?
2: Yebo sawubona baba.
1: Yebo mama wena uke wayithola ijuice yakusiza ikusize kuphi bekubanjani?
2: Ngingayithola ijuice bengigula ngibethwe izinto. Seyiphelile itheko.
1: Seyiphelile ayisekho?
2: Yebo.
1: Okay uyithenge kuphi?
2: Ngithenge la eSango House.
1: Okay. Nomona nishayele uNkulunkulu wami ihlombe. Mama
2: yini wabani? Wakhwela.
1: Ngoba?
2: Khwela.
1: Ukukhona?
2: KwaMashu.
1: KwaMashu. Okay, baba, okay, when you tell us the crossword.
3: Yeah, us the crossword wena. Mina inyula ingrossword.
1: Okay, baba. When we were told to see access.
3: Yebo ngiyathanda last year ngisizwe impela.
1: Okay, yayisize wawunani.
3: Wakhile umzimba wakuthi mafana ngikhile ngathi ngezwe radio nje ukukhuluma ukuthi yalapha zonke izifo.
1: Yeah.
3: Base ngizange ngithenga. Hayi, angisiza kakhulu baba.
1: Wathatha
3: ngewani? Ngathatha ngewani, wathatha isipuni, isikhundleni sethi isipuni.
1: Uza kuthola ijuice. Ijuice vele.
3: Hayi, ngangibheka ushukela mina.
1: Hayi, no baba, siyabonga. Sishayele uNkulunkulu ihlombe. Mama wena yakusiza?
2: Yebo, sanibonani?
1: Yebo.
2: Iyangisiza kakhulu ijuice, ngathi nginesibhoko nje sisuka la ngaphambili siphuma ngemuva. Hayi ke, ngayalelwa yona ijuice, uyena umprofethi. Hayi yeah. Lokho kwaphela kanjalo. Siyabonga mprofethi, iyasiza kakhulu ijuice. Siyathunywa nje nabanye abantu ukuthi sibathengele ijuice.
1: Amen. Shayela uNkulunkulu ihlombe. Okay, ukhona omunye? Ukhona omunye ophambi? Okay, ma.
4: Sanibona nonke.
1: Omani phela niphumungane nibingelela. Eyanga no.
4: Ijuice ngiyithengile, ingisizile eyintweni eyiningi. Nanokuthi mengabe ngivuka ekuseni bengeke ngivuke ngikhathele ngiyimvithi manje akusekho lo nephika bekuthi mangabe nginyuka endaweni eyintaba bengivesane kucinane la esifubeni nesisu umzimba nje ubungisinda nesisu ngendlela kade sisikhulu ngakhona manje hayi sekungcono nesisu nomzimba awusangisinda umzimba wami nje usulula.
1: Amen. Sala uNkulunkulu ihlombe. Right, ukhona nawe baba. Okay, siqalela nawe
5: mama. Amen bazalwane yabingelela.
1: Amen
5: mama. Hayi bazalwane baba uSibiya hey ngihambile naye isikhathi eside. Ngisebenzisa izinto zakhe ngithe masefika lejuzi ngayilanda lejuzi bazalwane ngangifa iqolo ngifa amadolo yimlenze. Ngaya ngiklina ngishiya ubuso babengangithi mangithi noma ngiphuma ngihamba bathi kodwa yindo igcubayo ngithi mina ngikulele ijuice ngibazalwane asihambeni seSango House kusibiye sothenga ijuice. Ijuice ingenzela omkhulu umehluko phezu kwempilo yami bazalwane. Hayi qhubekani bazalwane nithenga ijuice. Ijuice yeyi iyaphilisa namanje yena nje sengina 2 months ngingayitholi ngithe nje ngeke kule nyanga ngingazi uzoyithenga ngizofuna yona nje.
1: Amen so akukhona mama.
5: Ngisuke emawoti.
1: Shala uNkulunkulu wami isonto. Hayi baba ugo
6: ayi sanibona na. Eh ngakayithola le ecezile ijuice lekhaya. Yokuqa

0: Hayi manje sengi-right, ngiyaya kahle ngaphandle. Ilambi eceleni kwakhona khona into yidala lana engayazi ukuthi yini ikuhlungu. Uma ngabe mhlawumbe ngiphuza into ekhiphayo izokhala kuzoduma la. Kodwa manje akusekho sekuphelile. Ijuice nje ingisize kakhulu kakhulu kakhulu. So nabanye abebengibona ngigula ngingakwazi ukuhamba kahle bangibuze ngibatshele. Bayangiphathisa uma ngizalana bathengele nabanye basho bathi iyabasiza bayangiphathisa abanye beza bazoyithengela basho ukuthi iyabasiza ingisize kakhulu nje nesisu ukuthi besezivuvukala nesisu kodwa sesehlile manje asisekho ntoba singasekho nje
1: ngiyabona ya shayelani umkhulu wasebona yabona alright sesiphephile angithi
2: I'm not going to be able to do this. Kodwa ngibonge ngomlomo ngikhombisa ukuthi ngumuntu angibonge bangisizakele ngifike ngifile la ngangifile wachambwa ngisho umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaze kwaba kathathu ngabona ukuthi ubuyisele umphefumulo onguswayo nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolile ngisevezele ngisho ukuthi ngiphuma nje egcekeni uthi angife manje akusekho-ke konke lokho sengimelele ukushushuka nje-ke manje la manzi kuthiwa nginawo
1: enhliziyweni
2: okay buya-ke wona ngifushule kodwa nje cha umehluko ngiyawubonga ilokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela kokuqhamuka futhi usengifumbethe esandleni
1: amen manje uyikathi khona babe bakunikeza ijusi erong
2: banginikeza ijuice kwafuna iy'ngane zami zisophongole bona ukuthi ngiyafa zibona lapha ku-Facebook umtethi ezenza wenethu ngusibili uba mfonela-ke wathi yimi impela ngiyangaphi ngiwavuma emmelene endleleni ebheke ophongolo kwabuza wathi ngibathi ngisophongolo wathi ngimelene lapha ngasebheke endlini bahamba-ke bawumakhona-ke yaqhamuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje kushouthi uthathe lokho okudaya amanzi lezi washo wadaya ngodaya ophinki wasequlela iswayi-ke lagcwala phakathi ngacishe ngapha kwaze kwaduma ngisho ikhanda ngale nto wathi angisayifuni le nto ngingazama kususi beyongamnika le nto umuntu ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga iyabasiza ngojuse ngabe ubasiza ngalo ujuse ongibulalayo mina ngakuphuza kanye kwesibili ngathi susanichithani ngaphandle kanti akunguwo sengiyakubona lapho kuya kokungesiwo bathi kulona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ukhiphe itaputapu nezemithi futhi le nto wafuka ayithele edolobheni lapho khona ayithele lapho esigujini ngomikalena awumbonge kakhulu
1: no siyabonga bhokho sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi eyi abantu bayaganga uyabona ngiwake usowabulala lo
2: ngacishe ngapha ngazo namntu uyangidedela
1: uzuthi ubunegulusha lapha esweni
2: benginegulusha lapha ngane yami leli gulusha mhlawumbe nginenokobasolane bethi mama wakho wayespecial nithi ngile bathini ukuthi bangifako-x-ray bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalokho le nto nansi ayifushi ukuthi ipopoza ngathi ipopoza amanzi sekuba nodenda kulenyukayo-ke lezidenda engingalazi ukuthi ngolwane noma ngithi

usehlangana nalendoda noma uyayibona lendoda elele lapha ya ebonakalayo ukuthi futhi sinesikhathi ihleli la kulendawo ngoba kulendawo kwakunamadokodo okanye kunezindlu ezisuke zibekiwe nje ukuthi abantu bakwazi ukulala khona ngesikhathi balindele ukusizakala kwabo. Right ke uJesu useyibona lendoda ikude uyasondela amehlo kaJesu ayadonswa ilendoda uyasondela uyaya kuyo mayefika uyayixoxisa ke kodwa useyibuza umbuzo ukuthi awu kwenze njani ndoda uhlaleleni la ngoba phela siyazi ukuthi bevele onke abantu abala akufanele ukuba bala ngaphandle kokuba kukhona usizo abalifunayo. Ithi le ndoda hey nginenkinga lapho ichibi lizanyazanyiswa anginaye umuntu ongincedayo ukuba angifake echibini ngoba umgomo uthi nomthetho uthi umuntu makangene kuqala echibini bese sinda noma ngabe unasifo sini. Mina-ke nginenkinga ukuthi anginaye umuntu ozongifaka. Ngiyaye ngithi uma ngithi ngiyangena echibini uvele kwehle omunye phambi kwami angene kuqala bese ngisala kanjalo kuyo yonke ke le minyaka ewu-38. Inkinga yami ileyo ukuthi ma ngithi ngiyangena uvele kungena omunye phambi kwami ngoba funa angena abe yedwa. Mayiqeda uJesu kulalela le ndaba bamba abuze umbuzo athi uyathanda ukusinda na. Indoda iphinde ibeke lezi zathu ezifana nalezi ekade ngizisho. UJesu abuze umbuzo athi kodwa wena uyathanda ukusinda na. Iphinde indoda ibeke izathu eziningi ukuthi ngize ngifike la bese ngihamba abantu abaningi okuthiwa bayasiza. Ngize ngifike la bese ngihambe iy'nyanga ngahamba bathanda zingahamba izangoma. Ngenza yonke into ngize ngifike la uJesu athi kodwa wena uyathanda ukusinda na. Le ndoda ithi yebo Nkosi ngiyathanda. Athi uJesu ke okay thabatha uhlaka lwakho okungumbhede wakho noma lokhu olala kukho uhambe. Waba isimanga ke esithidayo kule ndoda ukuthi ngabe uyangibhuqa ngoba uyasibona isimo sami ngabe uhlekisa ngami usho kanjani ukuthi angithathe ekubeni kwamina ngingenamuntu ozongingenisa ngingathatha kanjani. Athi uJesu thabatha uhlaka lwakho uhambe. Okay. Kungenzeka ke ukuthi nawe ungilalele nje unenkinga esube nayo isikhathi eside mhlawumbe inkinga ebikade khona nalapho kusaphila abazali bakho baze bahamba. Unenkinga futhi yokuthi ey'ntweni othi uyazenza kuwe kuvele kulungele abanye njalo wena uma u-aplayile kuqashwa abanye wena ungaqashwa. Njalo wena uma uqala ibhizinisi kuphumelela abanye wena ungaphumeleli. Njalo wena uma uyofuna usizo kumuntu ufike kusizakala abanye wena ungasizakali. Uyathanda yini ukusizakala? UJesu ubuza umbuzo kodwa kule ndoda ukuthi kodwa uyathanda wena. Right. Uzothola omunye umprofethi njengoba ngise ngihamba ngiyakubantu ngiyathanda kepha akwenzeki. Okay, udinga manje umuntu ozokhuluma igama elilodwa ukuthi hamba manje, khululeka manje, sekwanele, sewugule kakhulu, khululeka manje, sewuhlupheke kakhulu, khululeka manje. Umuntu omdingayo ozokhuluma izwi, umuntu ozokukhulula, khululeka manje. Umuntu oze azi ukuthi vele usizo lukhona nangakini. UNkulunkulu uthuma umuntu azi ukuthi nangakini vele usizo lukhona. Nasezindaweni eziningi odlule kuzo usizo hayi kwezinye ukuthi belungekho belukhona kepha udinga umuntu othunyelwe kuwe ogcotshelwe.

0: Mfethi, Nongoma, Ntubatuba, Bangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude. Ngemininingwane ungashaya lezi nombolo 079-6551-813, 079-6551-813, okanye 082-0981-282, 082-0981-282, 082-0981-282. Kube umbuso wodwa.
1: Ake ngithathele lithuba ke ngibonge ukuba kusibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive iyangisiza. Benginesifo ebengasathemba ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlungu. Ingisize kakhulu le juice ifike iyahlakaza. Iyahlakaza. Eyi. Ngafane ngopha lezo nsukwana. Emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga baba uSibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla, ubasize nabanye. Nami sengike ngathi batshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hheyi liyasiza le juice abangayibukeli phansi.

ilada bese ngiyakuthuma ngikuthume ukuthi uyokwenza okuthile oqondene nalomntwana. Lalelake nathi into zongenzela yona uzongitholela isibani esimhlophe usithole ngolosine bese lesi sibani ukhuluma nje kuso ungasilayithile umbize umntwana wakho noma abantwana bakho bese uthi kubona bantwana bami ngiyacela ningixolele noma umntwana wami ngiyacela ungixolele hayi ukuthi bengulahlile kodwa ulwazi bekade ngenalo ngaya kumthandazi wayo ngigeza wayo kulungisa kodwa bekade ngayazi imfihlakalo ethi njengoba umntwana wami ukuze into zami zivuleke futhi ukuze into zami zingezokuphazamiseka kufaneke ngikuthathise kumntwana ophilayo ngoba wena usunamandla adlula laba baphilayo ngoba ususezweni lemimoya usezweni elingabonwa ngamehlo asemhlabeni wena okwazi ukubona ukuthi imali ayinayo futhi wena okwazi ukubona ukuthi njengoba ngivuka ngiyalapha ngiyakhona ngizobuya ngijabulile noma ngizobuya ngidumele wena okwazi ukubona ukuthi lokhu budlelwane engingena kubona bubudlelwane beqiniso noma bubudlelwane benkohliso wena okwazi ukubona ukuthi lo muntu oboleka imali kimi njengoba ngimnika uzoyibuyisa yini noma usefuna ukuthi aedeke kwezinye zezitha enginazo angithi lo mntwana wakho noma ngabe kuthiwa wazalwa noma ngabe kuthiwa akazalwanga kodwa nje mawahlala esibelethweni sakho wena njengendoda ma ukuthi kukhona inzalo yakhe ephume kuwe yayongena kowesifazane ifuna ukusho ukuthi lo mntwana unamandla okugwilisa wena nomama wakhe futhi unamandla okuhluphekisa aphinda ahluphekise nomama wakhe labantwana babizwa ngamanono babiza ngeidalwa ezintshe idalwa ezihlambulukile labantwana basondele kakhulu enhlizweni kaJehova basondele kakhulu labantwana eidalweni esithi masiyiphahla sithi bogogo nomkhulu kodwa labantwana amandla banawo banamandla ahlula ukwenza angithi phela abantwana laba abahamba emhlabeni bese neenergy bese namandla besazokwenza izinto manje ke bangalithola ithuba lokuthi bazenze noma bazenza kancane basheshe basishiye emhlabeni lapha bakhona ke manje bayimfihlakalo kamdali manje uma wena ufundisiwe ngokuthi uphila kanjani naye kube ngathi uphila nalezi zinye izingane zakho ilapho ke into zakho engeke zise yibambeke bayoze bakuthuke bayoze bathu twele kanti cha bawuthwalanga into nje oyenzile wenze okuhle ukwenzela umntwana wakho ngifuna ukuthi mina noma ngabe kuthiwa uyakholwa noma bethiwa ukholwa usindisiwe noma ngabe kuthiwa usindisiwe ngifuna ukusho ukuthi igazi lakho liyohleze linamathele kuwe ngamanye amagama ngizothi kuwe namhlanje asivule impumelelo yethu asivule imali asivule ubunhlanhla kithi kodwa indlela yokubuvula ukuba silayithele lo mntwana isibani silayithele labantwana isibani senzele labantwana ilada senzele lo mntwana ilada nansi into ozongenzela yona lesi sibani simhlophe ke ngithe sithenge uzosisebenzisa ngolosine ngolosihlanu nangomgqibelo bese ngesonto lesi sibani uza naso lesi sibani ke ngifuna ukukhombisa imfihlakalo ngifuna ukukhombisa into okube kuthiwa kade wayazi ngabe

0: angayo
1: wa udlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000
2: kwaku 90,000 baba
1: awu
2: kwaku 90 eh kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni eh kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlala ngo 10 rand la
1: wadlala ngo 10 rand wa wina
2: 90,000 inamba nje ngafinga sicela nje ukusisa emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlale inamba eze cook pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line north ngathi ngafika nje u 90,000
1: wadlala ngo 10 rand wa wina 90,000 shayelani izandla egophi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema umavula kuvaliwe
3: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kokugcobo lika baba uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya es from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngasha kabili kathathu ngo 3 rand kwavele kwangena u 3400
1: yeah
3: na manje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
1: manje la inkonzweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kokgcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
4: amen baba ucingeli imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangihlala uthongathi into engiyibongayo ku ingelosi ngamprofeti ngathenga isendisoy awu trim ngathengela ubaba kwami ngathengela ingane yami ngathenga yami ukuqala ubaba kwami waboshwa ngoDisemba walokhe icala lakhe lohlehla Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
1: I back to the sender store.
4: Yebo. Yeah. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelothi waseliphelile.
1: How?
4: Thank you. Ngizothola lo fakazi. Ubaba lo ngithi ubaba kezi lokho ethi hayi.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
4: Beboshwe ngoDisemba watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni
1: yeah.
4: Walokhe bemophele ngaphandle bewuthisha
1: yeah.
4: Elokhe yani imali yakho lokho ephathi 1.5 njalo nje njalo lokho kwelumeli
1: liphelile manje icala
4: liphelile manje kade yile nje ngoju
1: mishale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
5: awu Dlokovu mavula
1: kosiyami
5: baba ngimthala ngenawe like ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
1: yebo nkosi yami
5: kodwa ngogcobo lwa ekhaya ey baba okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala kwaphinda futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukumbulala go kwathiwa khona abafana abangilandela intatata abo bayafana laba bakhuluma bobathathu uthi kodwa lo baba sizombolalela
1: ya
5: ay asambe so bayitshena ukuthi ay akadubuleki mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu
1: ya
5: kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje
1: Mishale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likaMavula kuvaliwe?
6: UMavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Haw wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku
6: yebo baba
1: ya
6: ngathi ngiyayixosha khona ebusuku ngiyishaya phela ngaphuma kwakukothen ngiyishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenza lezi zinto mangisebenza lezi zinto ke ngayitholisa ifile ngakwamakhelwane
1: haw
6: ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
6: ngathi ukuthi ke uqeda kwami usebenza lezi sebenzo kwase ngena

0: Yebo baba, 6,000 kahle kahle.
1: 6,000.
0: Yebo. Mm. Bekubo 6,000 ngangithola ngitholi inamba embili nebonus kwaphuma 6,000 ngo 2 rand.
1: Ushayele nezandla udlale ngo udlale ngo 2 rand.
0: Yebo baba kunjalo.
1: O 2 rand wakunikeza 6,000.
0: Yebo baba kunjalo.
1: Ungathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lo prophet?
0: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza ayiqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda le nsebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
1: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
0: Bengingekho bengisebenza baba.
1: Shale nezandla siyabonga. Baba wami ngicela usondela ngapha baba wami. Yeah, baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe?
2: Manibonge dokotela. Ezokushuka 2017. Ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha. Kuthenga lelanga efonele apha kwabe kungena i-message from kulandawo apho ndandihleme khona imali zami uba mandisubmite izinto zami yatsho yaphuma imali. Ukukhawuleza ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusokuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
1: Wathenga iteksi
2: Quantum?
1: Quantum
2: baba. Ndithenge iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
1: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
2: Isezawuphuma. Kuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba enza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
1: Kodwa baba ukuphi nendawo kanje?
2: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo.
3: Amen tata. Amen. Konjalo, konjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumana messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Thengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
3: Amen tata. Zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata.
1: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
4: Igama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi musoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngumsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kuleka mprofeti kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingiwinele u-10,000 26 udlalile
1: wawena 10,000
4: kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi ubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye
1: bengize
4: mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngangomse ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?

umuntu omnyama wenginalo iplus kwahamba ke atholakala noShembe waba nala elifuni kuthiwa yigospel God gospel walibishiza kanjalo uShembe elilachaya elilapha yangasecabhane kwakukhona unongalaza uMr. Wayne umlungu wahanjelwa unkosikazi emhlabeni kholwe emalomeni mase hambile unkosikazi wangcwatshwa ngomthetho wesonto lelo lakhona kwadlula nje esencwatshiwe uma ngaphosisa abamabili amasonto noma abamathathu wayeseyaqhamuka unkosikazi njalo ngo 6 tambam uyabona nongalazi nangumesisi awu ngeke phela umuntu mesihambile uyesabeka ngazi kanjani uyabuya kodwa nangu nongalazi unkosikazi kanongalazi akabuzi unongalazi ukuthi awu Margaret Stali yini kwenze njani angazi ke ngo noma mhlawumbe ingenxa yokuthi kwathi abalele abanawo umsebenzi ngeke bakwenze lutho lubi futhi nokuhle ngeke bakunike khona ushamakholwa akushonga abantu bendabuko kwasha amakholwa athi umuntu ofila kanasi sabelo hawu nangu nkosikazi angazi ke wefika isikhathi singakanani ngoba we suku nongalaza edangilom noma esithi ngilum angene ekamelweni avale ngakusasa kodwa nangu nkosikazi ntambama futhi ukhona wabiza ufata wakhona emalomeni wafika wenza imkhuba yakhona ngokwasemalomeni wathandaza ke phela igcina ngokuthandaza amakholwa agcina ngokuthandaza kuthi athandaza kanjani thandaza ngendlela athandaza ngayo akaze unkosikazi ahamba njalo ntambama kwathi uma kuphela inyanga nenyanga sezifikile eyibika le ndaba eyixoxa le ndaba emvelele unongalaza unkosikazi uyapoka ingane zanamhlanje azazi ngendaba yesipoki uma uthi ingane umuntu uyapoka zobuza ukuthi wenzani umuntu umepoka ngoba kwafika uShembe zaphela izipoki ngoba kwafika umkhululi kwafika umuntu ovusa abantu kwafika umuntu owavula izulu bangena abantu sebethetheleli kwafika umthetheleli Nazaretha bangakhuluma bakhulumayo khumbule nanto engigcina ngalizwe engihlale ngilikhuluma izinja aziyikhonkothi imoto le iscrap ngakini wokuyibheke kuthi imoto eyiscrap izinja emhlabeni ungaka ziyayikhonkotha yini kodwa ehambayo izona eziyikhonkotha kakhulu zifuna ukuyibamba kuthi iloli ibhasi azinamsebenzi nayo khonkotha ifuna ukuyibamba nje ngoba incane iyakhonkotha uShembeke loyo khonkothwa izinja ngoba uyahamba hawu umnongalaza bese ekhuluma nezisebenzi zakhe we madoda uma umuntu ehluphekile kukhona umuntu ompokelayo wenze njani athi amadoda hayi uyebiza inyanga khona imteza abaziyenzayo bayakwazika abantu lokho bathi baxoshe izipoki angazi noma ziyahamba ngempela yini noma zihamba isikhashana uthi hayi bo selokhu uma umesisi ahamba la ekhaya uyangipokela njalo ntambama ngisizeni nisho ningibizele leyo nyanga ningitshela ukuthi yiphi niyibize ezengixoshela uma unkosikazi useyaxoshwa manje ngoba isipoki asifuneki yalanda njalo landela amaNazaretha ukuthi kwabelwa kwawo kungaphezulu kokubakubelwa kweyinkonzo ezikhona emhlabeni azabelwe njengamaNazaretha nemisebenzi yazo futhi ayifani neyamaNazaretha kodwa angakhonkothwa nje uShembe kuthiwe lokhu nalokhu nalokhu.

0: 5 rand. Angithi 5 rand. Ukonda ababili neshumi. Imali encane nje. Kwavalwa ezulwini. Ngoba umjadu wayekade edla ingqaqhamazinyo yentombi eyayiphule uNazaretha. Hey, nansi indaba enkulu.
1: Oh,
0: yayiganele kumuntu ongakholwa. Nikhale nywe ubani? Uthini uPombela? Indaba yami yeyintombi zentethelelo. Angifuni ukungena kuyona ngoba zigcwelizwe. Kodwa uthini uPombela? Uthi yohlanjululwa ngendoda. Zigcwele amathempeli wonke. Zigane bani? Zingene kanjani endaweni nje? Khuluma nomNazareth. Cabange lokho. Bheke lokho. Lezi zibusiso nobuzibulo bethu bungathathwa izinto ezincane angazi yalungiswa ngenxa yokuthi sesifuna ukufana nabanye abantu. Wobani sifuna ukufana nabo? Ezulwini abekho labantu esifuna ukufana nabo, la uShembe sibizela khona. Angikho ke lapho ngisho othandweni lukaShembe ethanda abantu. Ngolunye usuku esemzini waseJudiya uthi bantu bami, ukukhala kwamjadi sokuzwakele, asambeni somfaka ezulwini. Oh, nayo ingane kwani. Kwakungena bani? Ubani umuntu owake wafakwa ezulwini osemhlabeni ngaphandle kwaShembe? Khuluma ke manje ngendaba zakithi la emhlathuzi phansi nawo ngena ngasolwandle. Kwahanjwa kwabhekwa kwamjadu. Uma esefikile uShembe kwamjadu beze umfana kamjadu omdala, tanami khepha ingaqhamazini. Oh, nampa oponda ababili neshumi wayesethi nikeze lowaya lo owayikhiphe inikeza umjadu lapha ekhaya. Lathethwa icala ngaleso sikhathi labusiswa ithuna bajadisa umjadu. Sakuduma igubu kwangena umjadu ezulwini. Oh, isibusiso sethu maNazaretha. Akekho umfundisi, ayikho inkolo. Angathi umfundisi ayikho nje inkolo neyodwa ekwazi ukufaka umuntu ezulwini isemhlabeni. Shembe ke loyo, isibusiso esasinikwa thina leso. Ngikhuluma ngomjadu ke ngena ethethelelwa engeniswa ezulwini. Inkosi uDumezweni kwabiyela. Inkosi yesizwe esikhulu kwabiyela Dumezweni. Wagezwa wahlanjululwa. Akekho ayikho inkonzo egeza abantu abalelo othulini. Mshembe kuphela. Ngikhuluma ngenkosi umchitheki lapha ebhanganomo. Kwele kuleli izwe lakithi, angikhulumi ngamazwi aphesheya ngoba ngazi lutho ngakhona. Wenziwe njani uDivas? 16 Luka 19 to 31. Uthi uDivas esehambile emhlabeni angeke ngisho ukuthi weqhathisa wencintisana noDivas noLazaro, kodwa babe semazingeni angalingani empilo. Hamba qala uLazaro. Mawuhamba uLazaro eyisihlupheki uyafika ngaleya la siya khona sonke. Uyamemukela uAbraham. Ha, fundisi lalela bo.
1: Yeah.
0: Umukelo uAbraham amukelwe idimoni, idimoni limukele elinye. Kusho ukuthi cabangisise kahle lento. Fikile umkhululu, fikile uShembe. Mase hambile uDivas uLazaro. Sekuhamba uDivas isikhulu ngemuva. Azisayi lapha kuAbraham. Kukhokho waso. Angazi ke sona sahlaliswa kuphi. Kodwa sahlala endaweni embi. Kanti besihleze endaweni enhle sila. Hawu, uma siyaqalaza, nangu ya. Hawu. Nangu ya uLazaro. uLazaro uhlezi kahle. Uhlezi kahle njengobani? Njengalabo ethi ngibabala. Inkosi umchitheki. Inkosi uDumezweni nomjadu babehlizi kabuhlungu wabakhulula uShembe. Kusabakhulula nanamhlanje. Hawu. Oh.

0: Angithembi ukuthi lokhu engikushoyo kini njengoba ngimi phambi kwenu kuyenenza niye ekhaya ezulwini. Kuyiqiniso konke okwashiyo ngaphambi kwami kuleli bandla. Angifuni ukuba kushintshwe lutho. Mina angishintshi imithetho kaShembe. Ngisahamba ngayo indlela enayiphiwa uShembe. Futhi ihambani ngayo iqiniso. Uyabonaka abantu basebedakiwe. Iyayisibona inyanga yezulu.
1: Sebebaningi kodwa badakiwe
0: manje.
1: Abadakiwe yizwi, badakwe isono.
0: Isono. Njobe nje mina ngishintshe lutho. Okwashiyo ngaphambi kwami mina ngisaloke ngihamba ngakho. Nina ngiyanibona ukuthi
2: seniyachezuka.
0: Sendihamba ngendlela engingayazi manje.
1: Esashilo Thabo uthi uthi sengiliphonsile net. Uthi ke lize nako konke. Anganomuntu kayihlole yini ukuthi lokho kwathiwa kukonke. Uyini yena kona ngoba kufunakala mokuthiwe konke bese uyagiya uzuyini ibongo zokunqoba ubungayihlolile ukuthi ngabe uyiyona inimvunulo okuzothi maku July maku January maku October ezohloba akuthathe ube umnqwazi omuhle ube ibheshe elihle kuyena na angahloba yini ngawe ngoba lasisele khona Thabo angazisengise sengiyangena
0: Moza khuluma ngenethi ingakho izibongelo zakhe zithi umabutha konke neziba akabakhethi obakhetha phambili akakhethanga la ubutha konke
1: manje ukukhona umuntu osekwayihlodi ngizibi noma ngokudliwayo kodwa namhlanje ngiyafisa ukuthi ngiyabona isikhathi sincane mncane lo 2 hours bezwa thabo mncane lo 2 hours mncane lo 2 hours kodwa uyabona manje ngifisa ngelinye ilanga siqale sikhulume ngale ndaba ukuze sifike la sikhona sikhulume ngomfanekiso womkhonyana umakoti umshado umfelokazi neyintandane zingakule zinto umkhonyana umakoti umshado umfelokazi intandane kuyihlanu
2: yebo
1: njoba kuyihlanu sibheke ngamunye kulesikhathi sikusona ukuthi uyintandane umfelokazi ungenile nemshadweni kulo mshado uyiqokile ingubo yomshado ngoba uvumile wawumakoti uvuma umkhonyana ubani umkhonyana ubani umakoti emshadweni musungena ubuyiqokile ingubo yomshado mabuyiqokile ingubo yomshado esikhathini esikusona uyini wena ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ke sikhulume ngayo le siye mhlambe ngesonto elizayo siyongena kuyona ukuze ngoba uma sizokhuluma sikhuluma siqede silinya ngoba khona isho yenkosi ilanga ngeyinsuku zokugcina mayisikhuluma iy'ncumane zokuvalelisa ithi thina boShembe sisazohamba kuzoba mnyama ezweni uma ithi thina boShembe sisazohamba ibe umkhonyana sohomakoti sizosala sibe yini sizosala siba abafelokazi yini ezodala siba abafelokazi ebethi yena awubheke umfelokazi akekho khona ziyoduduzwa iintandane kulelozwe lobomi uba intandane kanjani ungene kahle emshadweni ithi ke incwadi yami ngelinye ilanga mayikhuluma ithi ngokwenyama

0: abhujiswa ngesikhathi sika Noah abangalalelanga. Ngothando uNkulunkulu esebahlambululile abantu. Khona ke into esho amakholwa manje. Ithi thina sesinasono izono zethu ihlanziwe kuJesu. Ha. Ngeyinye labachathi sesingona nje sokulungile
1: njengoba kwenza.
0: Awusibathi awusekho umthetho.
2: Le ncwadi oyifundayo oyishoyo umfundisi.
0: Yeah.
2: Ifana nale kade ifunda umshumayeni manje lethi imane impambanweni zemgaqo zeyindlela nibheke imkhondo yabasenduli.
0: Yebo.
2: Ithandwa izangoma la eNazaretha leyo ncwadi.
0: Maseyifuna ukubuyela utshwaleni. Seyifuna ukubuyela ekubhuleni.
2: Uthiwa yayizwa incwadi ithini? Ithi bheka ukuthi ungalahle kwabekwa hoyihlo omkhulu. Le ncwadi isuke ifuna ukuqondisa isikhathi esiningi ngoba moko wayifunda wayishiyilenga ingozi ngoba bangena ngayo mase bezodukisa.
1: Uqinisile kulokho Sambuli kodwa sithi la uShembe wathi
2: engani ngisho khona nami ukuthi ifuna le ncwadi uyifunde bese uyayilandelisa ukuthi uShembene wathi njengayo lesho umfundisi manje kuJesu.
0: Ngiyafunda ke manje, ngiyafunda manje
2: ngoba monga le kaJesu mongazange uyicacise
0: izokushaya
2: yiyo le abangena ngayo mase befuna ukona bathi athethelele.
0: Nasi sivumelwane uthi sathethelelwa cha wengagezi izono zabantu abaphilayo. Abantu abaphilayo kwakufanele ngivumelwane sisha sokuqala kwakufanele mese begeziwe laba ababonile. Akukho mvu enye ezophinda ihlatshwe ukugeza abantu ngoba lo usehlathi ume yimvu esibayeni sikaNkulunkulu uzogeza abantu ababonile. Mezogeza abantu abonile uchaza ukuthi abantu abalandela benzeni abalalela ukuthi uthunywe ukuthini yena.
2: Basho bona futhi bathi isikhathi engekho insuku ezintathu wayesayoshumayela abantu abafa ngesikhathi sikaNova sizwa ngawo amaKristu
0: ayesakhazile. Manje yini edala ukuthi labantu besikhathi sikaNova bese ngibuya futhi nithinina sibuyele ekhonkwaneni zabo. Asabuyele ekhonkwaneni zabo ezayiphambene noNkulunkulu. La mokuthiwa ithi incwadi engiyifundayo u31 Jeremia umprofeti
1: Jeremia
0: uJeremia ukhuluma ngento esazokwenzeka umprofeti lo Jeremia 31 sifunda u31 no32 uthi ke bheka izinsuku ziyeza usho Jehova lapho siyakwenza isivumelwane esisha. Yaziyezwa manje ukhuluma ngesikhathi esizayo ukuthi kulungile bonile abantu ngesikhathi sikaNowa kodwa mina Jehova ngeli ushinto esazokwenzeka yilesi yenzeka ke yesivumelwane esisha ngoJesu. Sokuthi ngiyabageza laba sokufuna nina ningene esivumelwane esisha sokuthi nina seniyogcina umthetho kaNkulunkulu seniyohlala endlini kaJehova kuze bese kupheleni kwezinsuku zenu. Nansoke indaba siqhubeka incwadi ke uyabachaza nokuchaza uthi ke lapho ngiyakwenza izivumelwane esisha nalendlu kaIsrayeli nendlu kaJuda kungesivumelwane engasenzayo nawuyise. Awubuyela kanjani ke koyihlo abe ababengenazivumelwane noNkulunkulu okwakuyivumelwane sokuhlubuka ngoba oyihlo mebephuma eGibhithe. EGibhithe kwakuyindawo kwakukhulunywa ngendaba imithetho yenyama lapho.
2: Yeah.
0: UNkulunkulu bathathu bayisaphi?
2: EKhanani.
0: Bayise Khanani. EKhanani kuyobuswa ngani? Kuyobuswa ngendaba kamoya hayi yenyama. So kuyobuswa ngendaba kamoya manje. Mefika abafundisi kamoya bakuphika. Ayinto abafundisi kamoya. Bakuphika kamoya. Sethi hayi labantu sebedinga umuntu.
2: Baqale endleleni.
0: Esiqhubeke nencwadi.
2: Bakhithole wathi hayi ngeke.
0: Esiqhubeke nencwadi.
2: Lo nkulunkulu lo
0: lohlelwezulu.
2: Hayi. Thina obaba mkulu babe lo nkulunkulu ababekhuluma naye la manje. Balakhithole.
0: Ezwe.
2: Akasabuyi uMose.
0: Asifundeke ku 32 manje.
2: Thatha too long lo nkulunkulu.
0: Kungenjenge ezivumelwane engasenzayo noyise emhla. Ngiba bamba ngesandla. Ukubakhiphe ezweni laseGibhithe. Isivumelwane sami abasiphula noma ngangiyinkosi yabo usho uJehova. Usethini uJehova manje? Usenze isivumelwane esisha nabo. Isivumelwane esisha esisha sithe ukuba nenkinga manje lesivumelwane esisha. Ke siye kuHosea. UHosea 2. Incwadi kaHosea 2 esayifunda. Ngisazwe ngiyibheke. Hosea 2 verse 19 and 20. Hosea 2 verse 19 and 20. Ngizomfundeka kahle yini. Ngiyakuzimisela wena ube ngumkami. Yamuzwa manje uNkulunkulu. Ngithe sokhuluma lapha. Wenza isivumelwane esisha manje nabantu. Isivumelwane esisha manje down. Uthi ke ngiyakuzimisela wena ube ngumkami kuze kube phakade. Ngizimisele wena ngokulunga nangokwahlulela nangomusa nangobubele. Ngiyakuzimisela wena ngokuthembeka ube ngumkami uyakumaza uJehova. Kusho wena qobo lakhe. Uthi ke wena uzoba umkami. Mathi uzoba umkami kusho ukuthi wena uzoba umakoti la. Ngithe soyisebenza ngesonto enzayo lencwadi. Ukuze sazi ithi ke inkosi ilanga. Umuntu ke makuthiwa uzoba umakoti la ekhaya. Omunye makubona ukuthi akafuni ukugcina imithetho la ekhaya, uloke jomba jomba uyashayelwa emfuleni. Kuyabona ngathi uzolokhu uzokwenziwa kanjani? Ngokwesintu ngokwabantu uyadliswa kuzasangana ahlanye la ekhaya. Iyona ke lento ethi inkosi ilanga nina dlanini idliso likaShembe umdleni musana ukumgcoba. Mathi musana ukumgcoba uchaza ukuthi izingilosi zokukholwa azindlise nisangane nidakwe. Nidakwe yini? Nidakwe uthando likaShembe. Mendako uthando likaShembe uzothi umuntu mathi uyashela day ungangijwayeli kabi mina ngino nginomuntu wami maye buza ukuthi umaphi uthi ungaphakathi kimi yabo
2: ingakho futhi lencwadi mayisho kanje ethi ngizimisela wena ube ngumkami kuze kube phakathi ikidide abantu uNkulunkulu mayikhuluma ngophinga acathi ukukhuluma ngomuntu wesifazane
0: ulala nabantu abaningi
2: kanti ukhuluma ngesizwe
0: ukhuluma
2: ngoIsrayeli uIsrayeli esembhanqa nemkhuba
0: yezizwe
2: ukuthi wena usuyaphinga mina ngakunikeza umthetho wami wena usulanda lokhiya kwebezizwe usuyaphinga ke manje ngoba ilento bengisho ukuthi nakule ncwadi le ethi imane endleleni isuke ifuna abantu bayophinga ngoba uShembe useumisile umthetho baqale phansi bona bathi hayi
0: angimuzwa kahle
2: bathi okhokho ithi incwadi buzani indlela zokhokho beni phindelani kokhokho bakufundele le ncwadi sebeyakuphingisa ke manje ngoba uShembe ukhiphile kule yanto anje bekuphindisela kuyona leya sekukuphinga ke lokho
0: ngicabanga ukuthi lencwadi ikhuluma into kuthiwa abantu ke namhlanje ithi inkosi yasekuphakameni naphambi ukuthi ihambe. Ngiyafisa siyibheke lento ithi ngabo Shembe sisazohamba kuzosala kube mnyama ezweni. Uma kuba mnyama kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi lokukhanya uNkabinda akhuluma ngakho kunjani?
2: Kusazocisha.
0: Kusazocisha. Noma kukhona
2: ukukhanya kwela.
0: Kukhona ukukhanya sokuzoba khona ukukhanya kwenyanga. Ukukhanya kwenyanga akufani nokukhanya kwelanga. Ukukhanya kwelanga kunani? Kunemfudumalo. Uma kunemfudumalo awuhambe ubheke ukuthi imaphi la kufudumele
2: kho. Ilanga likwazi ukukhanya emini. Kukhona inyanga emini kodwa okweyinyanga kugqiba ilanga ubona inkanyezi emini leke ivele sekukhanya impela kodwa nelanga likhanyeza ikhona lezinto lezi
0: Singama widow, singama orphan, singene emshadweni,

0: sangena siyifakile ningubo yomshado ngoba ingubo yomshado ezodala ukuthi thina sikwazi ukuhlala yini ingubo yomshado ingubo yomshado amazwi kaShembe athi asiwagwinye
1: lawa ukhanya
0: lawa okuyiwona ukhanya ngoba uyabona sikhuluma isikhathi esini sikhuluma isikhathi esibi lapho asisho khona uthi kuzoba khona oShembe abaningi mubheka mathi kuzoba khona oShembe abaningi uthina boShembe sizobe sesihambile kuthi uShembe zobe ngasekho uzosokukhonani kuzobe sokukhona oShembe ngenye indlela khona indawo esangena kuyona lapha thabo othumla kumnyama phakathi nendawo ubone kukhanya la
1: kaIsrael
0: ya kuthiwa yini leyo ndawo esangeneyo
1: lelathanela
0: iniholo ini
1: Holocaust Museum.
0: Holocaust.
1: Holocaust
0: Museum.
1: Holocaust Museum.
0: Kuyakhanya lapha. Kodwa ukuze ufike kulo kuyakhanya sokukude nabantu. Ethi inkosi la ngasazoba mnyama. Kufanele uhambe emnyameni. Sathi sihambe endleleni sihambe sikhanyiselwe kunendawo la khona imgodi. Kuthi abantu ababehamba la icathulo zabo abanye la icathulo ababehamba ngazo zawe emnyameni manje nake njengoba ithi inkosi kusazoke kube emnyama ezweni ikonake lokhu ithi inkosi muphuzeni uShembe ningamgcoli ngoba lani sazohamba khona emnyameni uma nimphuzile kuzothi noma ifike imvula nganali ifike ilanga ngala ngabantu abaningi lapha ababulawa kushisa ithi indoda mixoxa yayisixoxela ithi kwakuye ukuthi endleleni uze kumemeza umuntu hey kuyadliwa ngala ngoza ngala umuka wagudluka endleleni ungasabuki ukukhanya oya kukona okuthiwa yakona ngoba ngeke ufike kuloko akukhanya okulapha ya uma ungamgwinyanga uShembe isikhathi esikusona
1: uyena ozoba isibani esikholayo la
0: kulomnyama athi ukukhona abantu abazophumelela kulento njenganamhlanje sidavuza ebumnyameni kodwa siyahlekana engathe angathola kwena ngcwa akukho ngcono niyabona thina singakanani namhlanje sikalana ngobuningi njengamanzi okupheka uphuthu asikalani ngokuthi Ngoba ke umuntu zokala omunye ungangimothi khonani ngaphakathi.
1: Ngoba kufanele ngathi yabonisana kahle kahle uthi hey nisakhumbula nje ukuthi sibona senenza ukuthi ilento ekuthi kululekani. Hey ngisakhumbula le hayi angiyeke hey. Kodwa ukhona ukuthi olunye uhlangothi mase libona olunye uhlangothi selenza okwathiwa kungenziwa bese libuye ezolikhumbuzo uthi hayi bo. Njoba senenza nje
0: sambulo 22
1: nisa njengoba ukusho nje mfundisi njengoba ukusho nje mfundisi
0: 22
1: ukuthi indlela eyakabheka bezayo kahle kahle ihamba la bese ubeka izathu sikukhumbuze ukuthi izihambi yaqedikwe nje ingubani kuguqwa kangakhi kwenziwani bakanjwe mase nihamba ngale Senenze njani manje ubalo sevula ukuthi khanjwe ngale ngoba le ndlela le inezathu le ihamba la sekukukhumbuzana lokho manje thina siyakhumbuzana sesiyahlekana
0: into edala kube njalo ingoba phambili akekho lo omemezayo lalela
1: iBlencwadi
0: sambulo 22 16 and 17 mina Jesu ngithumile ingilozi yami ukuqinisa lokhu kini emabandleni ngiyimpande nenzalo kaDavida inkanyezi ekhazimulayo yokusa umoya nomakoti basho bathi woza naye ozwaye akasho ukuthi woza akeze umileyo uthandayo kathabathe amanzi okuphila ngesihle manje nake inkinga yinye la abantu abafuna ukuthabatha amanzi okuphila ngesihle amanzi okuphila ngesihle uzowathola umwenze njani

0: Soko ni mfula mningi.
1: Ya.
0: Njobi mfuli mningi nje. Ukuze sikwazi ukuthola amanzi okuphila. Kufuna sibuyele ukuthi le mfula njobi sudungekile nje. Sibuyele siphethweni.
1: Ya.
0: Masibuyele siphethweni. Akufanele masifike siphethweni. Sifika masifika amanzi edungekile esiphethweni. Kufanele sibheke ukuthi kuhambe kanjani esiphethweni. Wana sesiphethweni kuyenzeka. Kuyenzeka nakhona ukuthi khona ikhuphuke ngomfula zahamba zosidunga isiphetho. Kufanele sibuze ukuthi ngoba lesiphetho sasikhipha amanzi acwebileyo ngenye indlela u 144,000 wabagqoka ingubo ezimhlophe. Thina ke eNazaretha siye sithi kusuke kushiwe iNazaretha yethu. Cha, akushiyi iNazaretha yethu. Imnazaretho sengayidaya. Ushiwe inhliziyo.
1: Ngoba sidayiwe.
0: Ushiwe inhliziyo la. Ukuthi laba aba 144,000 abanhliziyo zimhlophe. Angathi bani umfundisi wethu alusho lokho. Ho umngomo. Bonke abanhliziyo zimhlophe. Wethu alusho lokho. Yeah. Wengasho ukuthi abangubo zimhlophe. Ingakho inkosi ilanga. Ngelinyila ngamibeka abakhokheli ngiyakufinda lokhu. Ithi ngibeka uMahlongwana, inkosikazi ongcolayo. Hawu. Akekho wabuza ukuthi uMahlongwana ungcoliswa yini. uMahlongwana ungcoliswa igazi hlabelelo 56 kwezamaNazaretha. Awukwazi ukuwasho umNazaretha omhlophe egazini busuba mhlophe qha. Yayizwa le nto 56. Uyayiwasho kanjani? Ngiyawasho kanjani into emhlophe egazini bese imamhlophe xa mfundi umshumayile
1: cha
0: nako ithi hayi inhloko omoya abathandeka iyamthokozisa yena nala nabangcwele abangubo zabo zenziwe mhlophe egazini lembane eyabafelayo la akhulunywa ngegazi leyilwane kukhulunywa la ngespirit ngomoya
1: Ngoba igazi
0: ngoba la khona
1: ibe mhlophe igazi
0: angithi la khona khona igazi khonani
1: khona moya
0: ingakho kuthiwa igazi singalihle ingakho kuthiwa igazi singalihle ngoba liyahlala khona umphefumulo manje na ke thina uNkulunkulu ukuze siphile ukuze sibe abakhe ukuze umuntu wesibili aphile uNkulunkulu wenze njani waphefumulela kuthina Ngesikhathi ephefumula into yayimnika ukuthi akwazi ukuphefumula kwakuwukuthi unegazi. Yilokho kusemqoka. Manje ngiyafunda ngelinye ilanga singene la ukuze siyithole. Ngoba ukukhulunywa ngomshado la kukhulunywa ngomNazaretha.
1: Aha.
0: Ukuthi mase singene eNazarethini kungabe singene safike sayigqoka ingubo yomshado. Noma sithe ngoba naku nginali ibheshu inazi sinene. Sokuphelela ingubo yomshado. Nginayo ingubo emhlophe sokuphelele nginako.
1: Kanti umphefumulo unquno.
0: Umphefumulo unquno. Kuthiwa kuzodinga umphefumulo leyo ngubo. Ya. Ethi ke manje la masuphuma emshadweni kuyenzeka ube iwido. Kuyenzeka futhi ube intandane. Yini edala ube intandane? Ukuthi wena ungenwanga. Ithi inkosi yasekuphakameni. Eyinsukwini zokugcina ethi thina boshembe sisazohamba ngesikhathi ihamba kodwa isinika indoda isibili uthi mgwinyeni lo shembe ithi ngoba ushembe wenyama usazohamba ikhombisa ukuthi umshado esingena kuwona awufani nomshado wabantu wenyama lapho khona njalo ufuna ukumthinta umshado esingena kuwona umshado oneyilingi ezinkulu ngoba la sizongena khona kulabazali ababili baphethe futhi imbewu embili
1: yeah
0: imbili imbewu abayiphethe kunembewu kaSathane kunembewu kaNkuluNkulu ngitheme sifuna ukuthola lezo ncwadi siyofunda ngale imbewu embili siyofunda ngale imbewu embili khona lapha ngeimbewu ezatshalwa kobaba bethu ukuthi mokukhulunywa ukuthi hambani niyobheka koyihlo omkhulu kungaba imbewu abayitshala kuthina kwakuyimbewu yasezulwini noma kasathane na. Imbewu kasathane kwakuyimbewu yenyama.

0: היי, תלונגיל. הסמבה, סמבה.
1: That's song number two.
0: That's song number two. That is Feza. Etsy.
1: Umakondan.
0: Aswa matot. Tlungileg. Mlalela, ibe njalo.
1: Kuzi kahle kahle ngoba nje sometimes kuma ngoglobola ngaphela lenye izoglobola amabhafalo. Lena ithi umaqondana. Kunje sahlanganisa this weekend.
0: Ukuhlanganiswana?
1: Umaqondana ngamabhafalo.
0: Oh.
1: Yaye sihlanganisa umaqondana ngamabhafalo.
0: Nokho ngiyakuzwa kodwa bese ngazi ukuthi isithanda kuba personal.
1: Aw, eheni. Na yimthola umnikazi.
0: Umnikazi wayo?
1: Aye.
0: Ayane eh.
1: Ayibo.
0: Ukhuluma ngani?
1: Uthintwa yini?
0: Na angithinteki
1: uwe. Why personal?
0: Undlela oyibeka ngayo.
1: Hayi bemane ngisho nje.
0: Manje waye usithola umnikazi ngapha la ayingithinti
1: inhlobo. Uthini mothi personal?
0: Wena to you.
1: Aw, to me.
0: Eh.
1: Eh. 0 6 8 0 6 8 7 6 4 W

0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM. Nononduduzo nomvalo.
1: Lizi zugukamanga kwe hora lesithupha ekseni sawubona. Ungqongqoshe wezempilo esifundazweni kwaZulu Natal nomagugu osimelane usenxusa abantu abangena emkhakheni wezobuhlengikazi kuba ke baqinisekise ukuthi ke bangena ngoba bewuthanda lo msebenzi. Usimelane uthi ke akumele abantu bangene kulo mkhakha ngoba ke kunamathuba uthi ke kumele baqinisekise ukuthi ke bangena benothando lokusebenza ngabantu njengoba ke kuwumkhakha ongelula. Usimelane ubeke kanje.
2: Abafisa nje onesi bobizo ngoba babe khona nasekuqaleni onesi bobizo kungabe ukuthi usungena la ngoba iyona position oyitholile noma iwona msebenzi owutholile. Uma ngabe uzothatha umsebenzi wobunesi ngokuthi uwona msebenzi okhona kwenza lokho kube nzima uma ngabe usebenza kwifield ngoba akuwona umsebenzi olula. So kufuna ukuthatha wenze singakutholi sekukomplainwa ngawe kuthiwe uthuka ipatient wena wedwa ngoba kwenze njani uyabona ke laba abanjalo.

0: That was a feza eti umakondana number two loyo number one uti ngisama tandweni oh tshelo baba kalunga sisiba eswaya sezindlovu ayi sezinkomo uma sengelo pula sona tsaba tsafalo ngaje sezindlovu number one
1: limit sembiso mathi
0: sezwe
1: nabanye abavotini.
2: Kukona lente zimabiwa manginza, April 20.
0: Nice one.
2: Koto kande hendote mpuchi nusinko sukwana. Tengo mengamba na yawe na, efani pume ngayo ilega kafesa.
1: Vaya bol.
0: Makonda.
2: Eti makonda na ke. Mutiketu iba nye, inine nazi yo.
1: Danko.
2: Koto aje mengamba na yo, puma ngayo bafuitu.
0: Danko. Shapo, skwa ko. Ankumbu zumlalele, kuna bate ngbuzi namba 068-764-9969.
3: I'm going to go to the house.

Mnandi ngalendlela masa emnandi ingoma lapha labathi kumfana omhlophe madodhi yaphansi emkhambathini lapha kwanyavu usuka laphana kusinika ingoma emnandi umfethu namhlanje othi ke ngiphumile emjolweni uphethe laphana ke umafika izolo ibona ke basinika ke leyo ngoma ke emnandi isikhathi mzuzu laphana ke ingamashumi amabili nesithupha libumbene ke ihora leshumi namhlanje liwaphila kuhlelo njengenjwayelo uyazi ukuthi uma kusokile sesikhathi suka sengihamba laphana ke nethimba kumnandi ngalendlela mangalisawuba kithi khona ke nomkanjani laphana ke usithabise umfokanyaba laphana ke kwa technically uyena umfethu wenza show ukuthi yonke into ihamba kahle ngaloko lokho ngiphathe laphana ke unondu laphana ke unondoduzo umntakana umbhalo yena kophethe laphana ke izindaba zokubombana nokugamanxa kwalo laphana ke nje ihora nomi kanjani sokugijima sonke nje soloku sikunika ke umculo ke omnandi ngale kwalokho futhi ke kuyothi ukuhamba kwesikhathi ke namhlanje bese ngikhuluma laphana ke neinsizwa ngokwehlukahlukana kwazi khona ke insizwa la umfowethu laphana ke umkhulu ndaba ezitha so besikhuluma naye insizwa madoda ayiphuma phansi kwalulwane laphana ke kwamhlaba yalengane ya so xoxa nje nawe sibone ukuthi ngabe ke zithini ke zakamuvi kakhulukazi uma ukhuluma ke ngomsebenzi wayo ngale kwalokho ngiphethe insizwa laphana ke bathi ke umfowethu laphana kumfulongasho umfowasibiya eyaphansi empangeni laphana ke ufasimba nayo so besixoxa futhi ngokuphathelene ke nomsebenzi wayo ke insizwa uhlelo kwenamhlanje njengoba ke luka nje siluthatha ke silonke nje silubhekisa laphi kakhulukazi madoda emsinga lapha kwakopi lapha njengoba ke namhlanje laphana ke insizwa ke usicebe umfowakwa Dlamini iyafihlo ke namhlanje njengoba ke sikhala ngalapha ngale kukomaskandi siphinde futhi sikhale nangala ekhaya la kumsakazo yenanda 3.4 FM njengoba nakhona lapha ke kuvele futhi ifuke eminyama nakhona ekuthenini sishiwe laphana ke intokazi besebenza nawo laphana ke eshaya ku 9 to 12 laphana ke undoni umntaka hadebe sithi ke kodwa makhulukhulu mfowethu angazi ukuthi ngempela sungaphila uhambe lula kanjalo nje ngokukhulu ukuzuma kodwa ke sithi ngempela ke uNkulunkulu uyazi inkosi yona ke ephayo iphinde futhi ke ithathe kepha ke konke ke sizokubekela ke kuyena ya kodwa ke laphana ke ngwaya ku comment section laphana ke uthi ke siphiwe sibiya Mr Mshosho ku Facebook uye laphana ke ku comment section ukhulume nami laphana ke nje just ukuthi ushiye nje amazwi laphana ke ukuphelezela ke insizwa laphana ke umfowethu laphana ke usicebe umfoka Dlamini ngale kwalokho ngaya ku WhatsApp 0687649969 nakhona futhi laphana ke nje wenze njalo ukwazi ukuthi ubhonge nje emswaneni siyazi ukuthi sekukhulunywe kakhulu kodwa ke njengoba namhla ke insizwa laphana ke ithunwa siyethemba ukuthi kukhona nawo ngafisa ukuthi ke mhlambe nawe ke ukudlulise uya laphana ke 0687649969 ukhulume nathi laphana ke nje ukhulume nathi ke sikhulume nawe kube mnandi ngalendlela ke mangalisayo isikhathi mzuzu laphana ke amanenjana nje asele sibhekela phana ke kubumbane kugamanxani kwehora le shumi nomi kanjani

0: mkhulu bezitha sikhuluma ngomelaphi endabuko ozalwa endaweni yamhlabi yalingani isikhutheni sakwasikhebelele laphi lulwane owadabuka khona impela namuhla kodwa sawusebenzela endaweni yaseGoli ume uculi futhi umelaphi endaweni yaseGcakane
1: Oh la pesakane.
0: Yebo.
1: So manje yase iqala kanjani lento uma ubheka ngapha umelaphi wendabuko ngakolunye uhlangothi siyakubona futhi sogijima ngapha na komaskandi cishe lesithembu lesi sisidale kanjani?
0: Lesithembu sidaleke ngendima yokwelapha ngoba ke ngathi ngiyila ngamangihleli ngabona ukuthi akuyena wonke umuntu osuke elimele enyameni udinga ukwelapha bakhambisa into enyameni kodwa kuye kube khona abanye abantu abalima limuleni and music it's part of healing music it's a therapy ngokwayo ngabe sengibona ukuthi no man umculo uyenye into engiyithanda kanti futhi umculo ukhuluma ukwazi ukukhuluma nomoya womuntu ngaphakathi kangcono kunomlomo wakho wona muntu so uma lule ngento ethile uma lule umculo omunye umuntu uyakwazi ukulapheka so lento le ihamba nokwelapha ekuthini kamanje abantu abalimele ngaphakathi abadinga
1: ukwelapha ngiyithanda leyo ukuthi ngapha uthi uphethe amakhambi ngapha uthi kubathintathinta ngapha uphinde futhi ubuye nengoma ukuze nengoma la ubakhe ke mase ubakha ngasenyameni ke manje ngoba kuthezi kushiwo ukuthiwa laphana komculo uyamthokozisa lo osuke edabukelayo cishe uma sibheka la siyazi ukuthi iy'nsizwa ey'ningi ziye zithi uma ingenisa lapha endimeni yomculo kamaskandi uthole ukuthi baqala baba magedangoma ndawuthizeni abanye kuvele kube into evele ifikele njengoba istekfather cishe wena ngiyazi mkhulu uyabalapha impela nawe emoyeni kodwa ke kufike kanjani kuqala ngoba angikholi ukuthi ukwaba igidangoma lomuntu mumbi
0: impela angikaze ngibe igidangoma angikaze ngibe igidangoma lomuntu yengathi ngihlili nje ngelinye ilanga ngomuntu lo sithanda ukuthi acule uma ngabe asahlanganisa imithi ethile ngabe sengibona ukuthi no man mangiyezi lento yomculo iphile nabantu bakwazi ukuyizwa yabona ngoba nginothando lwalo vele umculo kodwa ukuthi ngibe igida ngoma lomuntu angazi nje vele into nje ngikaze ngiyenze le
1: njengamanje ngiyazi ukuthi njengoba usofikile endimeni kuba ney'nkinga zakhona ke uma ukhona nje endimeni kuba ney'nkinga zakhona la uyibona imidlalo la kuye kudlalwe uthole ukuthi laphana umuntu ugiyagiye esibayeni laphana bese kuthela ngomquba njengomkhulu mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe iy'nselelo ey'fana lezo uma usukhona ungaphakathi endimeni uzobhekana kanjani nazo
0: ya imthele fana le ngibhekana naye ngendlela nokuthobeka nokuhlipa phakathi kululekuthinini ayikho into edlula ukuzehlisa nokuyithoba ukukwezandlana nje kuyakwazi ukwenza abantu babuye ngenye indlela uyabona so ngikhululekuthinini into manje uma ngabe ngikwazi ukwehla ukwehle nami hhayi loku uzokwazi usixazululeke enye inkinga
1: ngaphambi kuba ngisibheke la sikhuluma lana ngesingili yakho la sikhuluma ngesingili la
0: yes
1: isingili yakho le cishe ukuyenza kwakho isingili yakho le usebenze nobani kule singili yakho emnandi futhi ke sithini isihloko kuyona
0: la kule singili ngisebenze nabafana bokhethelo isihloko soyo le singili esikuthi phezu kokuthi baningi kakhulu abantu abenza imisebenzi emihle la ngaphandle kodwa bangabonakali ngoba abaningi okuyibona bona abenza imisebenzi eminingi bahlala basemuva bese kuvela abanye ngaphambili ekuthenini kamanje labanye baba yithome so ukuyincoma nokuncoma abanye abantu abenza imisebenzi ebonakalayo nawo loko kuye kuyawukhuthaza umoya ngoba ngesinye isikhathi uthula usebenza kanzima kodwa ungabonakali ndawo loko ngokwakho kuye kubulala umoya ekuthini kamanje ngiyasebenza kodwa angiboni ukuthi lamanzi engiwathela ayani ngoba le bhakethi agcwali yabona ubona ngathi usebenzele emuva ngoba ekho umuntu okubonayo nokuthi asho ukuthi hayi umsebenzi wakho uyabonakala mvuka baba te manje lo umoya kuyawubulala kakhulu yebo
1: okokuqala ukhipha le singili
0: yebo
1: okusho ukuthi kungenzeka mhlawumbe siphinde sikubone mhlawumbe uqhamuka nomsebenzi ogcwele ongaba i-album njalo njalo
0: kunjalo ukhona vele usebhodweni ophekwayo njengamanje
1: ngiyazi ukuthi njengoba insizwa ubheke phambili abantu uyuthi uma ungena endimeni baye baqome bafuna ukuthi bahambisane nawe baze bayofalaphofa khona mhlawumbe wabantu ngabethembisani eminyakeni nje mibili ibheke phambili

0: eyayithi Solomon eyidlala wathi sinosicebi la eyitolo udlala ingoma yakhe uSolomon kade eyidlala so leyo nto leyo yangenza mina ke sotobe ngithanda umuntu ongithanda from a distance noma ongikhonza from a distance okungadingi ukuthi ngiyoze ngiye kuyena ngithi mshosholozi ngicela ukuthi ungiphushe cha umuntu nje ophila impilo
1: enze nje ungabonanga lokho
0: ungabonanga lokho engaze futhi efuna ukwenzela ubufakazi ukuze ubone ukuthi mina ngithi njengoba ngisho ngatshelwa womunye umuntu wayeseceleni hey sinosicebi lana inkosi yamagcokama udlala ingoma yakhe ethi Solomon hayi uyashaya uyabo leyo nto le yangithinta enhlizweni ngebhadi kuze wahamba ngakaze ngimbone ukukhuluma namlomo nomlomo so ukubhala ingoma kuthina kuba isigameko nje bese ubhala ingoma namanje umshosholozi engangixoxela istory sakhe abhekene nasendlini ngibhala ingoma
1: cishe usuvele wayikhava lento ebengithi ngisafuna ukuthi ngikubuze yona ngiyazi okuningi mfethu asisabingelelanga mfethu uyakwazi mfethu umlaleli kunzima masekunje mfethu isekushubile mfethu cha cishe ingakho bengifuna ukubuza kwena ukuthi mina uma kuthiwa inkosi yamagcokama kuthiwa sicebi Dlamini kufika nemqondweni wakho ingakho bengithi ngisazoyibuza leyo
0: mfethu eyi mfethu njengoba bese ngeke ngachaza insizwa leyana ubusizwa khona ukuthi uzodubula abantu ngesibhamu kuthiwa hey umfoka mthetho isiqhaga uyabulala umsizwa ukuphila nabantu uhlonipha umhlaba uhlonipha umdala uhlonipha umncane so makhulunywa inkosi yamagcokama njengoba ngisho asikazi sidibane ubuso nobuso kodwa ukumazi kwami nje kukhulunywa ngaye noma ngibuka izinto azenzayo phambi kwabantu emhlabeni ayi insizwa mfowethu insizwe ibiphila umnsizwa kusukela eqaleni kuze kufike egcineni
1: mfethu siyazi ukuthi njengoba nje kunje insizwe zikhala inkalo zonke kubi abantu njengamanje bakhona abantu abakhala even ngisho emakhaya singababoni abakhala mabebona yabona nje bengibona ngibona la enkundleni uthathwa umzimba usuyiswa ekhaya namanje futhi ekuseni ngibonile usuthathwa suyiswa lapha nemzisho e-stadium ngibonile futhi nakhona ukuthi akuhle kubantu kumuncu mfethu igameke efana nalezi siyibonile ngok hlukahlekana kweminyaka kwabakhona abantu abafana nomtshengiseni kwakhona omgqumeni kwabakhona omjikijelwa kwakhona ophuze ubaba ubaba lo wakwamaphumulo ubaba uBhemuzi kwaba ubaba kanjalo njalo ngokwehlukahlekana kwabo kwakubuhlungu kanje nanamhla futhi leyo ngubo namhla seyembethwe futhi
0: kunjani
1: ya kodwa ke mfowethu kulungile ngiyazi ukuthi njengobula isifiso sakho ukuthi namhla uzosethulela umsebenzi wakho omusha okhona ka 2026 ngiyafisa mfowethu sibeke sithombeni mfowethu ungomsebenzi wakho ukuthi njengoba nje ukhona la ngifisa kodwa before singena khona ake sidwebele umlaleli isithombe ngoba ngiyazi ukuthi sike saba nawe ekhathini ezahlukahlukene sibheka imsebenzi yakho ngokwehlukahlukana kawushaya khona uSolomon khona ubani yabo yeah so uqaleka kephi ngani njengoba usula namhlanje siyazi niqala ngama EP niqale uma ungasikhumbuza ngeminyaka ulandelana kwawo ukuthi ngike ngaba la ngumfulo ongasho ngiyaba la ngaba la ngaba la ngoba sengiyilana namhlanje khumbula sinabantu abasha abahlezi bengena usuku nosuku othola ukuthi wayengekho ngalezi yakhathi namhlanje ngoba umasikandi uyashintsha uthi imfowethu
0: ngizocela nje uqala ngibonge kakhulu uButu Majota.

0: uthi uke wagijima impela nje isiqhaka wasigila nje impela awusilokhu sithi na ingoma la ingoma la ingoma ayibo unako unako amadlalana amadlalana sibona siyagileka siyawo impela nje dawa kwathi intambi iqinile impela nje ye kwakubi impela nje
1: kwakha lo MC inini ivukane lokuqala engathi mangabe ngehla ngoba ngangisivukane ngaleso sikhathi engathi mangehla stage zacela ukushutha nami insizwe ezazikhona nezintokazi ezazikhona engicabanga ukushutha emavukaneni kwagcina ngami ngoba lokho kwakukhombisa ukuthi yini engiza nayo emculweni kamasikandi umculo omfulo ongashike ndawo omkhulu akona umculo ongawulalela umujahili isikhathi esiningi but sengiyaye ngifuna ukusadopta leso style because njengamanje sesiphila kulento ukuthi abantu abasathanda ukulalela sebefuna into ozoyisho kanye okwesibili bangena kanye nawe so nami ke ngiyaye ngizama ukuadopta nje obu uyizwa lengoma ehamba noshenge ingoma ethi ayikubeki leso style but inakho ukuthi ibhaliwe ngoba umuzo uyilalela ijulile
0: lalela uyabona uSolomon esikhuluma ngayo

0: hayi, uyabona ke la kwakusuka maphepha. Ngiyakhumbula isizinja mfowethu asibahlomulele emuva la usuka khona
1: mfowethu.
0: Ukuthi awukani kwakuyena. Cha kwakuyena impela ngenza kwethu la mfowethu umfulu ngasho mfowethu sibiya.
1: Sodo.
0: Mfowethu.
1: Ayi kwabanzima kakhulu.
0: Mhm. Wabona mase kuthiwa babe
1: ngonyaka ozayo ngiyabuya futhi.
0: Mhm.
1: Cabanga ukuthi ngonyaka ozayo sizobe sipheke ialbum eningoma ezo 14. Bese ngakabazika abantu esizosebenza nabo ngeke ngiqale ngibagagule kodwa nabo bazobe bekhona.
0: Mhm.
1: Ekuzobeka izingoma futhi enohlonze engingakucela nje kubantu ukuthi umculo kaMfulu ngasho beulalele bengekho busy.
0: Hayi.
1: Mhlasimpe noma ke uma kumuntu esifazana thotho uyiwashela izitshe endlini kodwa mungabuse
0: kumina akafake nje akafake insipho nje ayishiye lapha na athi manje ithambisa empompeni
1: arelax
0: uma uthi uphekile cima istof kancane uthi kuyolala kancane
1: ngoba mangabe uzofuna ukudla lusephathini ebumlandini ujabula kukhona namanzi amponjwana ngeke uzuzwe kahle umculo kaMfulu ngasho uyozuzwe ilona ukuthi mangabuse ungenile wakhela uthola ukuthi awusakwazi ukulalela umculo omunye noma umculo womunye umuntu ngoba manje sekwakhelela lomculo kaMfulu ngasho ufike uhlale enhlizweni.
0: Ngiyakuzwa mfowethu. Abantu ngiyazi bayawudinga mfowethu lo mculo lo. Uma bayawudinga abantu mfowethu uphumile sithloko sithi le kwamasho.
1: Yeah.
0: Ingoma zingaki?
1: Zo 4. Yeah.
0: Isihloko sasithi le kwamasho.
1: Le kwamasho.
0: Iphumile mfowethu usebenzele nabantu abaningi umnandi ngale ndlela mangatsayo. Abantu maka ukuthi bayawudinga mfowethu siyase kwaba khona itolo eza online. Abantu mfowethu bathini abantu mabeya lapha mfowethu?
1: Umfulo ongashike ngehlahla ngaba umculi ngqalo kuyocula uyatholakala umsebenzi wami kuzona zonke inkundla zokuxhumana ezisemthethweni kakhulukazi ke bavamise ukusebenzisa uYouTube no Spotify kube Apple Music nakwezinye kodiza othidal njalo njalo uyatholakala umfulo ongashi uma usesha umfulo ongashi akaqali ngo M uqala ngo U
0: umfulo ongashi
1: asi akukho la kuhlukanisa khona ukuthi uzofaka mhlawumbe uthi umfula ongashi cha umfulo ongashi
0: uyobusuthola ndaba zo apostrophe lapha isebenza
1: uyobusuthola mina uyangena kwi channel kaMfulo ongashi usuthola wonke umsebenzi kaMfulo ongashi kunjalo
0: mfowethu ngiyazi ukuthi njengoba ke kanje okusho ukuthi abantu bazofisa ukuthi bazi ukuthi bakuthola kanjani wena inkundla zokuxhumana nakho konke lokho nazine nombolo nakho konke kodwa ngaphambi basibheke lapho ke ngifisa ukuthi sithole kuthenini mhlambe njengamanje awukho yini mhlambe umcimbi esingakubona kuona mhlambe udlala kuona makuthi ukhona mhlambe iziphi lezo ndawo makuthi mhlambe siyiqinise kusini
1: umcimbi njengamanje esisawuqinisekisile osedondotha ngisayikhumbula i-date kodwa igama lomcimbi indoni saliwa music festival lapho ngizobe ngikhona na kanjani eminyeke iyeza kodwa nje kwamanje ibona umcimbi besawuqinisekisile
0: ngapha kwagoga ubaliwe ngapha kwagogo ngapha kubanibani kumfutuzeko nanani awubali
1: lapho kushuthi
0: kuthi kusathi phezenduni
1: kusathi phezenduni
0: umuthi mnqa
1: kunjani
0: oh
1: kodwa

0: Ake ngiyathembisa ukuthi umfulungashi uzotholakala kakhulu eThekwini mangabe nje wakhe lidolobha iTheku umfulungashi sazombona abafuthi bazobe bethula imisebenzi yabo nami wami ngisazokuyo wethula khona ngoba vele usemusha okwamanje besisahlonipha iqhawe umfoka Dlamini sase sahlehlisa zonke izinhlelo ebesikade sihlelile kodwa ukusukela mhlambe kuleli yaviki kuyale sizobe sisiqala sesinyakaza so umuntu nje wakhe lidolobha uzomthola umfulungashi kakhulu edolobheni eThekwini ehamba nje vela emcimbini ezobe khona neyami ngizoyenza khona ilonje
1: bayafuna abantu ukuthola inkundleni zokuxhumana
0: sodwa
1: benza kanjani
0: ukhona umfulungashi kuFacebook njengoba bese ngengasho ukuthi owami umfulungashi uqala ngoyu manje ngekho uyu eqaleni kuswe ngemini
1: wona ngapha kuma social media nawo futhi uqala ngoyu
0: kunjalo
1: ya manje ungenayo hayi impokoza lelo
0: ngenzela ukuthi abantu bengadidiki engafici uyu ngala online emese fika ngale inkulu nezoxhumana sefica uM so uqala nje ukuthi umfulungashi kube sikuvela ikhasi lami kuFacebook likhona ipage likamfulungashi kuInstagram ukhona umfulungashi kuTikTok ukhona umfulungashi 36
1: izona zoku indlela abakwazi baxhume ngazo
0: lezo izona indlela engitholakala ngazo
1: ngapha ngasenombolweni zocingo
0: na kuWhatsApp ngkhona ngiyafoneleka futhi siyaqashwa futhi siyaqashwa cha nje asikhethi bafowethu nanoma ngabe imupho umcimbi ngaphandle kwesifo makuyisifo siyaye siye kubona abafowethu njengoba sidlulele umfowethu cha lapho usiyafika sicule ngoba umuntu phela uphelezelwa ngendlela
1: noma
0: ngento ebeyenza so sima kumshado siyaqashwa ngibathanda kakhulu abemshado ngoba mina ngixila kakhulu othandweni nasentweni ezithinta umndeni nempilo ke general kodwa nje
1: na kunje ukuthi uthanda libone so yonke lento ufuka ubamotivate
0: kunjalo so ngiyatholakala ku WhatsApp enombolweni ethi 079 082 6850 08 079 082 6850
1: No mfethu elakho lokuyibongela noguguquzela nje abantu mfethu kubanxenxa abantu ukuthi abakunike ukusupport mfethu okuhle kwizona zonke indawo. Kusho ngathini mfethu lakho lokuyibongela?
0: Ngizocela uqale ngibonge kakhulu kubaphathi nje bestation umsakazo wethu omkhulu inanda FM ngiphinde ngibonge naku umsakazo wethu uMr. Mshosho. Ithuba leli elingaveleli noma ubani. Imisakazo ke iyayiqala ihlonza umsebenzi wakho ukuthi uyacula noma uyadlala. Kusho ukuthi njoba ngitholele lithu
1: ukuthi uyacula noma uyadlala.
0: Noma uyadlala. Kunjalo. So njoba ngitholele lithu bakumina likhulu kakhulu. Ngiyalibonga kakhulu. Bese ngicela ukudlulisa ukubonga kubantu abalalele njengamanje umsakazo engithema ngiposta bakhombisa ukuthi bazothamela umsakazo. Lokho kunginikeza ithemba ukuthi into engiyenzayo inabo abantu abayifisela inqubela phambili. Kuyimanje nje nginabantu laba ngibukayo njengoba ngi live efonini yami. Cabanga ukuthi bavulile futhi imisakazo yabo balalele. Ngiyabonga kakhulu, ngibonge support kubafowethu engiphila nabo. Ngoba phela nathi singabaculi kuyenze ukuthi khona ushoda khona.
1: Kunebani?
0: Bese ngishaya inombolo nanga umfowethu la. Uskip umfoka mthetho. Insizwa le singithwale kakhulu.
1: Uskip
0: umfoka mthetho.
1: Amona ngiyathanda amagama ensizwa. Uskip umfoka mthetho. Ngiyathanda amagama ensizwa.
0: Ngiyathwa ke hamba abafuni ubathola phambili. Mina ngaba nenhlahla ngafika bathola angazi ke ukuthi yini eyabenza babona ukuthi bengakwazi ukuphila nabo. So ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi nje nangu kunentombazana ukuthi unolwaya kaMkhize kwaMaphumulo. Ngicela nje ukuyimemeza emsakazweni. Uphinde futhi kube nentokazi yasenkandla uMaduma kude uMashange ibilandela kakhulu uMajota bathi uhlekisana uhleka ihlomelene naye ngiyambona.
1: Ubani unombuso?
0: Unombuso.
1: Oh umtakashanga. Ngiyabona ishi ngaleli.
0: Kakhulu. Umuntu loyo ohleze khona mangipostile uyavela mangithi ngiyoperforma kuphi mhlambe ke kube khona ukuthi ke kukude makukude. So ngeke ngingabaphakamisa abantu abanjalo kuzwe umhlaba wonke ukuthi kunabantu abasisekayo abanjengana labo. Nomfowethu la umxolisi umfoka Msana. Sasimbiza ngoBena ka insizwa ngakithi le emakhaya. So ngiyacela nje kakhulu Sotobe kubantu abahleli kwenza imicimbi noma semakhaya okhulisa intombazane
1: bakukhumbule
0: udwendwe

0: khona nemishado yasemasontweni kanjalo kanjalo cha besibize besiqashe singabantu
1: yeah
0: umculo iyona into esivusa ngayo amakhaya
1: yeah
0: so siyakhona nokuthi sixoxe nabantu
1: mfethu mina ngiyabonga kakhulu mfethu siyathokoza kakhulu ngesikhathi sakho the wasipha sona namhlanje sethemba ukuthi nabantu mfethu bazokwazi ukuthi baqhubeke nokukweseka ikakhulukazi ngomsebenzi wakho
0: Soto
1: mfethu
0: ngiyabonga kakhulu
1: siyabonga kakhulu mfethu all right isikhathi emzuzule phana ke ishumi and nekesele ngaphambi kokubuma ke ihora le 12 kumsakazo yinanda 8.4 FM iphuma kamnandi kanjalo ke insizwe laphana ke umfulo ngasho umfuko sibiya mathotha usuka phansi empane nofa simba laphana ke oh njengoba ke iphethe laphana ke iP yakhe ke mnandi ngale ndlela manje sayine ingoma ezine nje kuphela ngana kwethu laphana ke sihloko sayo sithi ke le kwamashu nawe ke qinisekise ukuthi uyalaphana ke kuzona zonke nje inkundla laphana kokuthengwa khona ke itolo lezo kuthengwa kuzona ke online ufike laphana ke ubhale laphana ke uthi laphana umfulo ngashi bese ke laphana uthi ke le kwamashu emveni kwalokho ngicabanga uzobe seyivela ke zonke ke bese uyidlala ke futhi ngoba bathi kubalekile ukuthi laphana ke ku YouTube uyidlala uyidlala umuthi wa download udlale nje uyidlala uyidlala uyidlala ushimi usuzuba ikhumbule uyidlala uyidlala uyidlala umuthini izitsha zakho uyidlala uyidlala uyidlala ume emveni kwalokho nawo nama ads uma engena ungajomba ngithi phela siya supportana phela ungaweyi kama ads uyeke ama ads lawa adlale azaqede emveni kwalokho uyibusa umfakile na laphana ke ushele nekhokhweni kodwa ke sithi lokho bakithi asikwenzeni ngokuthembeka singakwenzi siseduze sikwenze noma ngabe sikude kodwa ke sithi ke nomi kanjani ke akube kuhle kumfowethu laphana ke umfulo ngasho umfoko sibini sethembe mfowethu ukuthi hayi konke uhamba kahle alright sisibheke laphana ke kubumbaneni kwehora leshumi nambili yona ngoma leyo izwa njengamanje mfulo ngasho hamba nomjolisi siyaphansi emzumbe kwandelo bathi laphana ke uthanda libone

0: culture amanye amaqhawe afike ashiya igalelo elikhulu kule ndima ye reggae music kangakuthi abantwana babo basabaqhubha kangathi ne band iculture isaqhubha kodwa manje umshayeli sekushayela u Kenyatta Hill okuyona indodana ka Joseph Hill and owenza umsebenzi omuhle kakhulu ku Rubber Then Shakedown Show Truth Recorder siyabonga Gumede isikhathi sethu sithi 14:22 Pizza Man njoba nje kuyile nyanga yabantu besifazane so wena mawubuka kulesi sikhathi lesi esiphila kusona imindeni yamanje ingaqiniswa kanjani ukuthi ingahlakazeki njengoba sibona ngathi isystem isizama ngazo zonke indlela ukuthi iqede ngumndeni womuntu omnyama
1: ngibonge Elder ya kona sekuningi kakhulu okwenzakalayo ezinye zezinto gcina sengazuthi ziba out of control yabona ya kodwa ke yasangaphinde nje sidlulise kubona abomama kakhulukazi ngoba phela vele abantu besimama hlehle yibona wona malida yabona noma ngabe ingane ikhula ikhula igadwa umuntu esimame even ngamina nje ya wena umuntu ebengimthemba ngempela kangcono loyo mama yabona ya so okunye nabo abangakwazi ke esayidini labo ukuthi noma yini abayenzayo bayisibuko and abakhulayo kuningi abakufunda khona noma ngabe iziphi nje izinto abazenzayo so ya ngingaqhuquzela lokho nje ukuthi noma imuphi umuntu esimame okhona not ngoba ngibeka kubona kodwa ngoba vela sikhuluma ngabo kakhulu inyanga yabo ya noma imuphi nje umuntu esimame okhona ya angathi angaphila njengomuntu othisha or umfundisi kube khona noma nje yini angayifundiswa umuntu osamusha okhulayo ngoba yahaba isibuko kithi lokho engakusho nje kakhulu
0: hayi iqinisele imsulu engakho ngisho eAfrica umuntu wesifazane ufaniswa njengonomkhubulwane umuntu wesifazane ufaniswa njengenyanga okutshengisa kona amandla nokubaluleka kwakhe kwi African culture system okuthengo khamba kwesikhathi ke kwathi mase sekufika inkololozo nenkolo zeyifika namthwalo zafike zamkhipha owesifazane ekutheni abukeke njengomunye enobuNkulunkulu because siyamthola ukuthi kwiziqhu zobuNkulunkulu uNkulunkulu ubaba nomama nabantwana ukhona umama bamkhipha base bemreplace ngeHoly Spirit bathi uyimoya engcwele so zonke lezi zinto yizo futhi ezinye izinto esithi masibheka ezenza iinbalance kwi society so my king mawubuka iyiphi ichallenge esibhekene nayo sama Africa kakhulu kulesi sikhathi samanje
1: nginje ngokubuka kwami mhlambe sengakhala kakhulu ngezinto ke ethenti system kalapho yabo ngoba mhlambe ezinye zezinto ezonakalayo ingoba ivunyelwa kakhulu naye isystem kugcina sekunezinto engakwazi ukukontroleka nokukhuzeka yabona cause kuwe kubuye ngazo mhlambe kwesinye isikhathi isystem iyazivumela or yona ithi system is right lezo zinto yabo ya iminingi nje nemithetho eseyikhona esiyapha sisothola ukuthi eminye kunzima nanokuyiphikisa and eminye yayo ngeke ngiyibone ilimaza ngani ngoba kakhulukazi kwigenge nje sakhula uyabona once wanikeza umuntu omncane ipower yokuthi kufanele engabe sezwa ngawe wena ezu umuntu omdala isilimele leyo yini cause akusekho ukuthi lo muntu omncane usezoyitshela isikhono afuna ukuyifunda kuwena uyabona ya so nje ngingasho ukuthi ya isikhathi siphila kusona sinalo into ukuthi noma vele kufanele bonke abantu bebe namalungelo kodwa ke at some point ikhona la esigcine sesiwahlukumeza khona nathi uyabona
0: yebo iqinisele imsulo lelo cause ugcina usuthola manje ngijebu kwadwenzele siyasibonela ukuthi esikhathini esiphambili bese ngabathola abantu abebehlala emgaqweni bebaningi kanjena uze washo futhi wathi mhlambe kwesinye ezinye sezathu ungathanda ukulalela nokubekezela nokuboniseka so zonke lezo zimo izimo engagwemeka futhi nami ngiyakuvumela King Biza if uthi isystem ibukeka ivumela lezi zinto ngoba vele ziphasiswe yiyona so isystem ngeke iphasise into engavumelani nayo so but kodwa lokho kudinga thina iwise mind yethu ukuthi sikwazi ukwehlulela okuhle nokubi bese sifundisa thina abantwana bethu okuhle sihlukane nokubi
1: yeah, yeah.

Phumula unana oselehleka nje kodwa uma divorce. Uma bekushiya ngomfana bazange khumbula unana akasenabo leyo umzali wakhe. Kodwa ngibuke nje, ngibuke nje. Ngiyangizwa yini? Ungavumeli ukukhathazeka. Kodwa basho lapha abantu abanjengoma wami. Wawuthi izinto baziqalile athi mntanami linda. Uthi uyabheka uthi awu kodwa abanye bayathola nje athi usaphakela abanye uNkulunkulu nawe uzokuphakela. Linda. Awuthi mina ngingumlala angisoze ngakhathazeka. Kanti mina ngihlulwa nkinga mina. Ubona kufanele ukhale uthi uma ukhala ukhale sangingakhali. Uthi uma ulahle ithembo ulahle sangingalahli futhi kuyixosha. Uthi uma kuthi uyadikile uyenkonze udikile sangadikile. Kuyizwa loo nto. Uyabona uma ngabe ungenamali uyibukisa ngaphi yamali uthi uyenkabani kodwa mina.

igazi lomzimba wakhe. Into odluswide ufaka ukufa emzimbeni wakhe. Into ophuza ikoke ufake ukufa emzimbeni wakhe. Into odla impuphu udla ichemical ophendwe ngayo le mpuphu. Basuke beyifakele ukuthi ibulale ilwane zithi ziyayidla le mpuphu. Kushuthi kunopoison kule mpuphu oyidlayo.